Iya, bagangin wayo, menjo koko, iyo, iya, eh, iya. Ah, bagangin wayo, iyo, iya, iya, iya. Ah, bakwati nyama, iya, iya, iya. Ekpango,

jambar xalma day rafet jambar doxam ku ko bëgg ku ko bañ ñepp lay ma.